kanikaniyo. Tagigisi ninyo na wayo yabang afang. Imi nga isirin na natin kadakatu. Aming nga nga tekeis ang tapisipisi na bawa ni oran. Yata uwen, yata uwen.

Naka. Ono vitu ziwa. Ono vitu ziwa. Ono vitu ziwa. Naka. This song is called Rush Niviti. Cha cha cha cha cha cha. Ono vitu ziwa.